0: You are listening to Global, where voices from around the world gather to be heard.
1: Good evening mga kaloks at nandito na naman tayo sa Tunog Local Radio AU dito sa Radio 4EB Brisbane, Australia. Long time no see. Nandito pa rin ako, Nikki aka Carl, para dito sa Tunog Local Radio AU dito sa 4EB Global Digital. No? 4EB, sa mga hindi pa, sa mga first time pa lang nakakapakinig dito, 4EB is a multicultural community radio dito sa nakabase sa Kangaroo Point, Brisbane, Australia. At meron tayong iba't ibang mga grupo na cultural groups dito sa Australia and of course dito sa Brisbane. And may mga iba't ibang programs tayo dito sa 4EB that cater yung mga grupo na to, and Filipino group is one of those groups, and meron tayong iba't ibang programa dito sa Radio 4EB para sa mga Pilipino, no? Syempre hindi lang para sa Pilipino, para rin sa iba-ibang mga grupo, para malaman din nila, no, yung mga pinapatugtog natin. And specifically for third Wednesdays of the month ay Tunog Local Radio AU. Yan. So dito naman, sa mga first time naman na nakapakinig lang ng Tunog Lokal, ito ay isang programa na naglalayong i-promote ang mga independent music or independent musicians na mula sa Pilipinas o kaya naman sa Australia or sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? Katulad ng mga narinig natin kanina, at madami pa tayong maririnig, no? Yung kanina yung narinig natin, si Kay Roma. Salamat din kay isa pang K na si Christel Molly na nag-suggest or nag-request ng kanta ni Kay Roma na Gumamela. Si Kay Roma ay mula sa Laguna at bata pa yan, no? So susulat siya ng mga kanta, singer-songwriter. Nag-start siyang sumali sa mga singing contest or even sa online acoustic singing competition sa Laguna noong 2021, no? Kasagsagan ata yan ng pandemic sa online acoustic singing competition and everything. So pinalad siya, nalo ng second place for that one as well. But for this, I think this is her first single. Meron siyang second single na kalalabas lang, but Gumamela, she wrote that to assure, no, people that pain will pass, sabi niya, and hoping to make them see the light at the end of the tunnel and bring back smile. So yeah,